0: Oh, if you love a nephew to law, the tie out of a talo fat to Malayanga follow telly, tapoing a tattoo to know. Five for the mole, I'm not far from a tattoo polamid nephew tie out, less a little lay, less a loose full malua, or you lie lua fed warno. A talo fat to tapoing a netamamatina mat tours, we have a fingering a molato for the tour. Male lo lo tato to no fa fun mola no fa fonga tato bukla mi masani le nei ma lo so fu mnuia to no lo mo lunga le lo fa malanga le lei ole tu lo to so fu e ma so mato ni fu ma lo si e le fa in fanga lo ina ina to lo fa fonga ma to no mo tanga singa se mo fu i mafte anglo tino ni nei fu i vai tawo so fu nga e botton fu i ainge mo to malawa afi mo le ava no fa fonga fo tato bukla mi le lei fu iaso Patalo fatu ma lor so ifum ria ma lor le mafuta mai. Ina tofu lo fa fonga mai lungu penga te fai langi fe lava se atu nuu o se pito nuu au se ta lia lo e mafuta mai tato poklame fatalo fatu ma lor la fo I le lango lango ma lor fo I le onsai mai I e tato poklame I aso taitasi o le vai aso. Ina tolo fenga mga luenga le nei foi taimi fa talo fa tu ma lo nga lu lue ma lo foi fa ma lo lo si e ma lo le tawa tai na tu foi o tato ye o le o langa lava le na pe o na malanga mai foi tono ni atu nu o no sai linga manuia e wa foi tau singa o ainga e a mis foi o kalesia e a manisi foi fu fuang fai e te tonu o afi anga te tasi ma lo le ma fita mai Patalo fatia te la tolo faiva foi e faia foi il faiva o le tautua e le tautuina foi ma tausia na yuta tu te mama tina ma tu Tony ainga mota malawa e ma lo lava ma lo ya tu tau le tausi matua e a fai foi na wa wa bela le tama tanga foi to ina ma lo matua ne ya wa uli e ma lo ta pena lo tama tanga to ina ma lo matua Ya ko ko nga mo o ke ko sa mi mo mo
1: Put your hands up Put your hands up
0: Ye o tato o nga le so ma le tula su ma le tasi se pa e for tasi no ma fo le o le tato por klam le so Ya o le fo wa ma sa va vali fo I ma fo I ma le fio nga ya a fo le pe le mani Ya tato tu ina fo il ia ma le ma lo tato tu du le nei fo I a so lulu ma lo le so I fo mnu ya Pa talo fa tu lo fio nga fo ma lo le so I fo mnu ya
2: Ya, ele nga fa lo lo fi fi fo I fa ta lo fo fa fe fe lo ya tu lo fio le malu. Ba lo so I fo mo le langi ba ma fa ta ile tu o le vo ta to I fe lo ai. Ya, ele ni fo I mai tau ya mai so ta au na nga. Yu ya fo I sa ta ba o se. Ya, I fa ta I o le o ba ma ya tu fo I o si si lo mai. Ya le uto I mo ta fe lo inga fo I in ne fo I ta mo le so. O ta fa ta I mo le fa malo o mo fa ta lo fo le tunu ya o mana tur na o mai ona e fo la mua le malu e ta fa io le na ya o aina fa piatu ya fa ta lo fa tu le tunu ta lo fa la ba
0: malo le mlanga nu ya ya wale sa fa mlanga du i sa bo ya o fa mlanga du I New Zealand ah e se fa ka vio ka fo fo ngari ya tau nu mai la so no tau nu mai la so fu ya ai fa o tia ma vilo fa nga mlanga le so na fi ya le u ka fa I lu ngol le kio ni fo ya so malo malo le mlanga nu ya ya si fa si kala o mai sa mo le ni fo I vai tau
2: Ya tu langa la vale malu fo fuanga I pe fo na eto se ma o fa pe na foi fo fuanga la va le ainga ya fa ta yo le fo wo ta fe lo si fi le ni ta ya o mali a so fo le li ya fa fo ma fo le tu no ya le fo ta to I tel tel no ma futa ai o tu langa ye ya o te le sa mo la o le ta ta la vo le li ya sa mo a to a wai Ole upumoni le mai ele I fa pe o so sa mo I sa. Fe malanga I ai mo I ai tala I ai a mata tu I tau langa se I pa I tu I I ma a I le mato fa I tu. Ia o mo tua te le swinga le malu. Te le swinga I fa fonga mai le tunu. Fa I o te le tau mafa me se se. Yeah, I leola fifi for tata. Emoni lava, yaina fafitauli matulanga li fafongat for in name and falong along what. Yeah, I lava to a marie and beumai. Is your matto for if I do it, for Malanga to ima. Now for lying in my in town. You're buying out of my touch. Paula was he pulling on a malum and fafonga may let you know. Ya on mealine ina utala noa I pe a mali lua tau sanga talua il tūlanga ne il teleo mo meo ta avali
0: yeah.
2: O a pia lava ye il tāulanga sa mo amal fafunga mai mala ufionga le malu o mtua il tuiti il tāulanga mali ya o tele na wale ne ta avali vai anil fafunga mai le tūnu o mtua fe o mai ta avali ya atua ya tu il tāulanga I temvoye ele mouse paka a vai vo itu o ise no fuanga lava ye pia itu tonu ya ona ta milo le ona ta ngata voile ele vai ua ole ingi paka ya e pi ona isi na foile le vainga ia I tūlanga isi o tato u tūlu al tūlanga lava ye ili meo le fonga tau mafa oka
0: Wa
2: tua soli ai e pe o ia tala o tua tele le o no maketia e fa I tau ma fa me mata ia tau ma fa vela ho ia I me tu langa I me fa pena I talo ta mu
0: ulu
2: ulu
0: ia fa li fufi
2: o I fa li fufi so se tu ai nga tau ma fa o tua tele no no ia e pe la tala le na wai e moni ai fu I tala ave mai
0: a
2: le mana ia e pe no tala no atu le te mi u fano I no wai fai malanga mai fu I mato I fu I me samo e mana ia le fu le lo talu e te ba ai ia ai ti no ai
0: pa kar kongo I nga koma
2: te li tonu ai na I no wai ia ona le ai ia le o se to e ma au fu o falongo I tala fu le fe ave I le matang ia atonu e tatu e tala no ia le au au te le fai nga malanga Ya la le fo sa e malanga tu fo o I New Zealand no fa mo mo nga ai. Ya e fa ta I le tu. Le ta tu e fe lo I fa fo mo le tu lo.
0: Ma lo fa ta. O New Zealand ta mi nem kwa maruru.
2: Ya.
0: Kwa mo ko ki al maruru lo New Zealand fa la al maruru. Timbu Savili. Yo ta wale a ki la ni. Ta wale New Zealand ya. Ah maruru sa mo Savili ma atili al maruru.
2: Ya.
0: Tele le ina to lo fa to to le fulu. Wa special fulu New Zealand ya moila to la fufu fe malanga tu New Zealand temile nei pe afa na to fe malanga tu neva yaso e por lumana ifo e tau to na mao ta pena le lei neula e mafanfana ne tau to na mao e a mine ufala au shakilo fo mai o one e fata mala shakilo fo mai la tu langa ya fa na tinga singa se I le temile nei o fo tuanga mo o o kiat to tolo lo malanga si vanga na se fa la la fa po se I pola la la vanga ai afa na e te fu fu talu te fao ia ol fo tu anga ia tolo la wal be afa ia na e te tau fa nga se nga se afa ile le ele fa ngi le ko malosi ia a ta to vu ia ina nga se nga se tu mau vu ia ta wala na ta pen pen le ma to tolo lo malanga si te ka umo le maruru Mm. Nga lama kwa special fulu, nga kia wa tau nuu watu I New Zealand, fata te leina ilu ngase ngase. Ia matupu meise fa lave lave. Au lea tatu nei na le tae au, ma le fiefi, ma le pole, ma lulu wai. Ia le fu ma nei al mafanfana. Se fautuanga na mo la tau fiefi o tau mfai e malanga I New Zealand ta fao. Nei vai temi o le malulu. Ma ngai ka fao nga le loi Gold Coast, la e mafanfana. Ia ai au kia New Zealand temi nei. Pule au, se fautuanga.
2: Mari.
0: Pea fa na te ngase ngase. Ya be so ka ku yo ma ku. Foi le u fa ma la ve ngai ma la iti foi na. Ya ta wan fa te te le ta to. O tu langa na lo inu sila o le tu langa foi le fo. Mo la ku inu sila va ne fo fa fonga la tunu. O la ku su se pambu le pambu le pa ul ta va le va ne fa fonga ma la tunu. Ya lo yo mo le pambu o lo le ingi la ku fanga au vo ye ingi ya.
2: Le ya.
0: I fa ko fa mai broken fa ko so le I fa fa pa mu pa o ka vale van el fa fonga ma na tunu so le o ia e mangel ku sa yo ngol le ya pa mu fa lo ye ya o la chi la o la o le ta vale le pa le pa nga le liki ale a pe le ai na ko ku sa o ala o le rento wa fa ko ya ma la so nga ma ko fo mai ko ku sa o le rento alu vai vai ye pe lai o le rento e ora la ko e pam wa
2: e fo fo il falong o le malu le tu langa le i le me yo ya
0: ya
2: So se pamu ai e ia ia le ia le ia.
0: O wo fo mena no wo fo fo le. O va wa ka ko ye eso se pamu ai fa ko ia pamu ta vale ia le pa o ta vale. A yo si la. O ngo le pamu ai ma ye le ngo ka mil mil oi. Wo ko le wa ko mo le si pensi. Ha. Ia o le su enga se o se ia ka pamu le ia ma lo le fa le wa ki vale ma mal meng ma ye ma mal mal vale. Ya mala va pe ya e o ai ol mala vale le fa ka dilo la como e pambu la ko pa
2: a to no e se tu la nga nga nga a ya e
0: o te lo ko ke le fun ka mo ki fo e fa la nga me a le wa ku ka se i ya ya ya host fo yo a o pambu yo o ya o pambu e pa o ta vale nga le nga ku pul me nga po o le ma nga o la pambu ko ku ni la ko
2: ya
0: ko fa ni la ko e na wa nga le wa to me ti fa la nga a le me ta na fai a ya wa fu i le sa ngole mbula tu nu wa e wa tanga te pambu la to ta vale ya ko nga fa ni fa fo nga mai ke ngo fu mangi le bo e va moi moi char vai se pamu nga ya talo fai a si dero walu se pito nu con moi moi se e pamu lo ka vale o le tatu tala le tau le so ya le va ya tu lusu matasi ti ke read mo lungo le velo la ele so o ne can cru point o le lusu ti ke read mo lungo le velo va va ya tu e va nga su le la o ni si va nga e tele na au au pa u fo ne timu a su mal fa mo lalo o le tatu aso tofi aso tai au aso tai au lusu matolu ti gerin mo lungu vela la tu sa lel tau nei matai au e mai na matala ni so taimi ia ai telefon au au mo pu au ia le ni tau ia e malu lu vo la sfori la le va ia tu sul matolu fere la asto nai fa pena fo i lusu tasi ti gerin mo lungu vela la ia ti o atu la sa o so po ka ka mo ka wat flu o ia o tatu talanal tau fai fufu ia fufuanga fai fufu nai te whanga singa sea ia e lima fai fufu na e song wharua i ongo o marulu ia e fai fufu ia fufuanga ne fufu vai tau o sui fuanga ina ne te ua vema me e tupu i fai se whaala lawe ia ai a on ne fufu i pesi na marulu ne fufu i vai taimi ia tatu na mautau tatu talanal tau tatu poklami la soo ora faino to wa fonga foi tatu tala me sambol tatu se singa mo tanga singa se tapena ina la fionga ya for the bit of money tatu mele lua fa fonga for little tatu tala pe na masani ai wolu pepe le tatu proclama masani na wolu pepe tau manu ile malu tai ao tapena ina la fionga for the bit of money pe atali tu las full mele lua

0: Salofa Samoa, watali e a fisili mo se tia maua o se tupi, mo se tibi la po, fala ve lave a inga, sa faonga, so se mana onga lava. JD Finance fatali atu mo e, maua vave le tali o le apalai, malu pui pui a inga, fo ia fa fitauli. Simple, fai ngō fie mea uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulongi fai ai asafa na o mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia mo oe.
1: Station sponsor.
2: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
3: Tatami le ua luas fulu ma le lua minute u te le du las fulu ma le lua mantua tal tasi mai afo leo tatou pokalami le so na fafonga le tatou tunuu tatou pokalami le nasa afonga inatu le fionga ya afo le pe ele mani olu pepe le taumanu ile malu tayao afo te telefo le fionga afo tu safo manei tala iyo o tala ua leva but o leo matua ba na ia toi fafonga mai fu ele tunuu ma le fa longolongo foi ono mesa tupu o mea moni lava sa tupu yo re pe yo no tofa fonga me tala e pisiko ali afo e se matango fio nei fo i fa tai fo ya te la to sa tu susi ne tala e te lo ni tau ini mana tu ni stanga ta ya ai o fa tai ya te la to ne wa o mea moni lava nei ya o le telefone nei pisiko na wa tu samo o mau paolo samo ele ngata ia lii o tamai tai.
4: Mali.
3: Wa ili siu kei o langa fai po ipo amale kenye pesiko ama Amerika. I mao hatu ai Amerika. I mao lake kwa I malato. Lelei ia sole o ngai fwoi. Ai ole me maali e fwoi. E fwoi nisi o lalafanga ma fio anga wasa salai nisi.
4: Ia.
3: Me mole soli tofanga. Ojadi ko vanga vale ora fonga la tunu wo mo ko kolo ile avunye episko ma jen la episko wele tama tai e ma lova tai lo to mo yo vanga wa ke lo ke lo o ke mi o ko le sa ile va ne ke
4: e ta wo le si men na le ya ta to e mo ni ya ya e o ni ta to fo le pe me ya pe i ta la ne ya wa ile se
3: sa ole le
4: ya le mena le ole ita la fu tu per pisco no le ya le au tato masani e silfia au tato so I fuanga mo langa o le tama o le tama po le tama o le tinai e te te ta ua la mo le tama
3: le u solo kama
4: le u solo tama
3: kua ngai o lo kina e ka wal kama
4: e ma ia voi kusinga voi ngai e kung mafongo e ma nai fono mafongo ile for the little time for you, so tai to ingar, you two ya manga santa to for ya, yes, na you tattoo. Ya, it is se.
3: Money, what to langana say, ya, ya, as I walk when I pisco, kalirele, my, elim fayan, tali se, avule, I miss a lap for stomach, tai, a little loaf and out there, leader. Ya, luako in malus. Ya, I'll men be off if we need to get a nape over pine. And a killer command, you can.
4: I have
3: a pay on melan, a little way for vitamin a tattoo.
4: Yeah,
3: to tell a tanta way a fifa and week, a carol marillo uncle, a carol marillo auntie. A umarco sang out uncle, auntie, uncle, auntie, while I will lord fell fang along a lot of my luma tour. Yeah, careful and what I'm silver fang up, careful, killer, or uncle, mo, auntie. Ya ale ya sem or pe excuse na ta to if I will le pe mana mia I tu longa fall of love you we can go be to what fall of love ta to to ainga ya ta to mana of ta to ti awai
4: ya
3: I fall love la nga ya la nga ese so la sa boy la sa sa lo tele fenga lueng ya nge ya lo fenga lueng pe fa fenga tai fo ya ni sia ole fenga malanga ona ole fenga mo of no nga lueng Pero nei tūlanga nā le ese senga o tui fuanga sa iai. Ia male teimi le nei. Si ka hako I kala ia me sa mua a fua. Ile li le nga ngau ia le ato tupe le o le pamua. Au ke fa Alo te vatu le atal tanga te asela i kiki sore. Amo kua la i kiki ar ngaka. So wingo vo lewa nga matai le li ili nye i le le fea lua il te maitai le ma le atutupe. Le safo kua amua fai kauku per pamu. Man tofo pamu Samoa. E se la kuro ninga le pamu e se le faloloa. A fuere le tonu ai. A kala kauku la kawale umaku le kupe la uri i e ukuwa kawale luma le pamu. E le peo ine uma e haru tongi la upensingi.
4: E sa.
3: Ao nye kia la kua uko wala uri ala le uko wala uka avale. E kongye la
4: uko. Teke le alu kokongo le.
3: Iyoi.
4: O la kala ele alu kokongo. E kusa kokongi ya ila uri iye.
3: Iyoi.
4: E le nga nga kuwa fa kafal ka avale. Va ngil fa fong ya fa kule ye ukuwa. Ya e kake le alu la. O nga kuwa kuwa iye lukupe ya nga. O longo winga la. O se ke inge fo le.
3: Ta yai i.
4: Iyoi. Ya ringo maka ipele le kiki le amala le kiki ronga ka
3: le kiki jolo ka so le tau mato sanga vai ku le hata kwa la kiki ya I have tai fo i me pu hata le mo wai have tai fo ili sai di dinga li malu malo un fayo na mau mo ile van ya wa o ngi un kal kalo pe afi le nga yo ile ole su
4: ya
3: ya wa pe van na tau fo ina mate tu ta tau E ni si voile le ao e faifa tau e mai ua ngalonga ko kongi whakau.
4: Ia.
3: Mole voile me voile le o le talanoa mai atalanoa mama o mai ake a wo. E le ngatala e tupu tele tonu o falainga. Tupu tele tonu o falainga la vanga na. E le si usonga mako uo ngi usila kaloingi. Na ola ma. Ma nisi foi o ainga olon tolua. Na ola fai lato o lanzi nofsho. Ya ke wo ai wo fai fai la tal longa foi masi male male ai ngo si ona tolu u mal kala ngo o mai e man ku foi fo la inga ye ya e te tau na u mal wa kula ka ka vole le au vanga ye se vinga fo la inga a wa kula pili ah o matu se kula le si ke lo pili a wa kula ke nga le ko kong ya e manala ni wo u mal ko kala ngo wo vo solo la ko lo o mai lo ah Ya, o mai loana o mai skalongo mamsa vali mai fafo mai ai ngalo le kongi ngale pili ya. Wo atu lai i o matu fale. Matu tata no a ke ia o ko mai o failon tolu. Penga ko kongi la ko pili la ko.
4: Me
3: ai la ngai.
4: I.
3: Ya, pisi lo mal finga mai le kongi pisi lo su el ke le fongi o fale ai ngale. Ya, mawol telefoni vala au tu ya ia le wang. Ai le kali mai. Na koyo ai.
4: Ia.
3: Tu aku tiri kelor kon koyo ye kel fala inga. Nanga la ye kemo se ke wo fa ma po po ku per fala inga ku se ku ole sio ki ka le ka le ai ke mile. Ia inga la mo ai. Ye ke yo lu ai mer pongi wo o sen da ku se le lu aka i mer pongi va pe. O ka ka ni le nga ai i ole. Ole na ole tong el pili. Ia. Koi ho lola ia lei ile shasho na soai wa umale shasho wa ngome wapo koi lele shasho na soai ma yo aku ala ia leo aku fai le fale inga se su ea ya makau ili kai milenga lako ia se su ea kwa ngeala lako pili olea lako kelo ele kongela lako pili ake wa aku afambai le fale inga wa umango kongi afambai wa umango kongi ai lako kere lola po ali kankan kongia le lako pili I have made now my ala to Malavanga and ala to Wong or my father for the season. Cool your congi. I have my heart to my father and my congi ala copili who kick you lose a lot of pili.
4: I can't go lying, okay? You bring a me here or lawa, Esselaga and Cocongi. And I have a pair of la co.
3: You are not to face as I did the laughing. You're timey, my can me, can me a car, yeah. I swear I can me laugh and my van, a faqua ela coile, le cong, yeah, and my lay, and lay a must a pili or pili a e. He's cacking, I can me le cong,
4: le cong,
3: yeah. Well, umman to tongue you, Then I love my lot of faqua, if I've carried a little summer young lady, young cong, you'll go pili, Ya fa na ele tongi ale fa melwa nga mo tongi fa kula pa na me mo lele ye ki lia mai o to na wa ai la se ska me ko complain me ko le la ko mo fa me pu ata lan ko ko wa ku ye o fa lenga al men na vo lele an tonu nga fo ni fa fo mo ta tu nu Ai isi me fa pena tupu ya oi. Kam fai koe fo ia e kongi. Awane e mna tuwa pe osho laki mai I le ua. O ai fua il fale inga lea e la ale la sefe mela tupi. Ea ai awane I e mna tuwa langa lei me puata. E alua lua e koe siaki ya le vaanga wale lewa pe e le inga lewa misi e kakalenga misi e le walo le kongi. E feo loro la pe asua kupe nga se lima kala. Ai asu ai ko la kala de dimo se la ulko pidi ai se le ai e ta wana to tongi ya ma le ful fa ma honi nei me iti e to fia e pule me tele ya on le vang va pena ya e ol ta va le al me ta una ta to ya man tua ya wa la ngor ke minye lu ngol social media ke I ya wa le le mai lu wa kai lu ma pe we fer me la fer sa wi te mi la ya ta to na ma ta to ma lu ta to no va falling in ta no ma ta to pot fa sala lau o le fa sala nga nei mai I o le to se sa alfa ya ta lo fa sa mola tu pele ta tonu lo tu mau pe le soi fu mu ia ma le langi ma ma ma malu se ta tu tu ai ve ia le nei avano e fa tu lo tu ai pa ia sa wo o ma ma malu fa la tu nu pa ia o ta le lei pa ia fa fo I fa le malo o le a le o ia se fa mtalanga wa pa ia mai va vau o atu le fa vau ma ele lanu fo I se fa mtalanga wa la nga se le fa tau va matalo a tuai ma le nga nga mau lalo o le afai alfon tanga le maafutanga le toe sa alfao I le asa lusu ma lili mo yulai lua afe lua ono I le tasi I le awa uli o le tuatusi o le numero tosu ma tolu Queen Street I Kutna on winga o le asa toa nai nei I asa toa nai nei la asa lusu ma lili mo yulai te tala lava noe le pa ia ma le malo e fia a wai mai mo fiso ta inga fai lau tusi o fiso tai fai lau tusi ya meli tiai I le o fali malima fa o tasi valu fitu lima o fali malima fa o tasi valu fitu lima po pasta to fi lau fi nau I le o fa no no lua no no lima lua fitu o fa no no lua no no lima lua fitu po fpulea I telsia afa masanga I le o fa no valu tolu no o fa tolu lua o fa no valu tolu no o fa tolu lua I po kisa tapsalaya I le o fa o lua fa valu valu on ono lua o fa o lua fa valu valu on ono lua mo nisi fa mtalanga ta ua lo finangalo a o tatou sa uni I le failo ngaina o le ono sumale lima tau sanga o le sa o le tonga o tatou tunu upele o Samoa I le lua afe lua fitu faftai sa inia e le laulau afono o le toa se saa le fafao I kudna ma ono nutua oi ia o le tatou fa alinga na Samoa Mwela tu mau loa lalam papa au na fui pito nuu o Ipswich o Kudna ia manu tau latane ia mawala wanoa te hanga Edward Fontanga na fa ali sofi na ngalo o te loele I tape na ina fote komiti ia ai le leilo wanga Edward le loe peke ufa isu inga kofi masa ili nisi fa nga yoya tato sisi nga fua mbole lua afi lua fitu ia mafai fu isa ili nga tofi fu el toa sa alfao ia ili na fu itu o le tato pito nuu nei ia mantua mawala wanoa o le numera na fiso tae ia ila tau na to tele ila tau so tae ia fai kere fiso ka ia meli e fa so ta e pulea e fa so ta e to filau tsu ngal fai au e po kisa fo a I la to numero na pe un tu na tu a mena tu ola stona nei I le tu la tasi le auli I le numero tosu mal tolu Queen Street e Kudna e tosu mal tolu Queen Street e Kudna e fa ele fon tangal na to sa al fao o nisi niu vahanga le fut fai loa tu malu tatu tu nuku mo I la tau ne o leua fai una tongi na mai la tau membership o la tau sui restala a vema sui restala tatu le tio mana tu alo mo mia lava fai tatu restala ya wa fai ia tatu proklami masani ilunga o le ea o Rini Barnett o le Bridge to Belonging Multicultural o Brisbane Fast a inga a matanga fau o Alista Alistair, Christopher Brown, or Christopher Brown, or Alex Agustino Brown, or Georgina Brown, or Isa Brown, or Grace Mia Nafanua Brown, or Newletta, Julieta Brown, or Walla Latoa Brown, or Alvin Brown, Robati Hunt Tugun, or Mali Dulan, or Tahlita El. O lua velatele ele mani a fo le pea ele mani maria Ivona Elemani, Matau Eliu, o Tui Faitele, Senorita Fenenuti, Penny Fenenuti, o Tui Vai Ave, Ututalonga David, Philly, o Eddie Etewati Frost, ia Malamalama Global Missions, si Atasi Leo, Geneva, Siami Tioata Leo, Le Fale Vale Leo, Ayana Siralei Leo, Elisabetta Malifa, Tauili Ata Malifa, o Moses Masofa, o Papa Nafoa Susan Matauaina, o Paulava Sai Matauaina, o Lona Matauaina, Matauaina o Paulava Sai Matautia, o Lona Matautia, o Tusa Pelenato po Bauli Famanatu Moefanua Kolio, Akala Baliati, Leo Pelesa, Elena Peleti, Mulaulau, o Saena Peo, Eseta Sala Peo, Victoria Lana Sant, o Alfred Junior Swalka, o Esther Swalka, Kisa Senio Patea Taefu, Moe Tafaitia Laufale Tangalosa, Pafuti Christina Tangalosa, o Michael Lotte Telea, o Loe Toala, o Siosi George Tupuola, o Faa Laeo Tina Umanga, o Taito Faalongo Vaolu, Tauline Virtue, Hannah Waspen, Lele Waspen, o Margarita Waspen, Teresa Waspen, o Trisha Waspen, o Tara Waspen, o Antonio William Waspen Taito, o Destiny Wolf, ma Francis Wolf. Ola te la tau ne lewa tau numala tu restala, mo tatu restala tatu le tio, ya e famul mole malu tatu ndu, tatu sanga ina lava lau tau lango lango, ene mfayo na mowa tatu su restala, e fa tino e fo tatu po klai masani ilungo le ea, e pe ona masani ai. Al pese la ne mole tolo fa anga mo la tau uma lava le o mfayo na tau ime la tau restala, ele ne fo iaso, bol ne fo iwa itaimi, ya mai la tofu na fa fonga mai ale ko nyangi le skala e pele im fai fo la bona ta fa se fin nga lo vole ave ma su restala ai mo le solo fa nga mo tofu after chele la va lango lango te chele le lo fa fo il tato fa nga luenga ma na tua e le lo fa se ma ko me fai pe ka i lo ko ke le fin nga lo yai yo yo wa le le fin ma ko fa ma lo si o ko yo ai tau sanga tu mena o mia la tatou ngā lulu e whaatasi, ia e mā mā fu tatou ngā luenga, ia a whaila o lewa ngai whaalongo lo fu kere i le sikala, ia a pea ka whairo finga ngā lo, le sikala hori ngikau sanga, whaamal mole, a whaakwe fhoi, a lofte le atu mō tōl pese le a.

0: Da te mi leo toa sufitu minute tāle tu la e tasi sa o amuri ka loli e fua. Pa wadel me lelele ngia pa
1: au. Ngia pa
0: au. Fua fua ya amuri ka loli sa leo. Ma fua mai lelele ngia pa au. Tangata ngal me faile apa au e lelele amuri ka loli. Fatalo fatu mul talo ma lola fua fataile lango lango. Tato putala me ya me se fua ila fionga ya tau iri malifa ya malfatua e sepeta. Olo fa fonga mai la mai tato po la mai Townsville ya la usifi ya Townsville la la va la fo mai la va la skala ya wala fa fonga mai la mai tato po la mau ninga lo ya e po fe la changa ye pe changa i Samoa pe changa i New Zealand po fe lava e ma fa yanga e nga ki mai la ule cheo nei ki mai la ker fonga ye ya po la computer ki mai tongol taku wala leo fa yana fa fonga mai tato po la mai pe ona masan ye Ole vangalen to mai tatu talfo a fo I yolo nga fia fa vai taimi le we el pale mi New Zealand wa ko fo le kele o kala el final malanga al pale mi le fo mai le ngalu de o kilo la ko ai in New Zealand ya ya ole o lava no le le malanga I mo le so ta inga male pale mi New Zealand ya le na umal maliu ya man ko fo I a fo u sa la be fo mai o le al malo
1: ya
0: pol pale mi a tu pu fa la la ve fa le ai ya Ele foi fa pele ngofu ngofu ele yo ye. E tawa no. Ka wanga oi fa la lave o la to ainga. Ele va pe vi for ko fi par mi ala ale alu oi fa la lave le fio e vi for fo ile alu malo. To fio le alu malo. O la ale alu fa la lave fa la ainga. Tawa no. Ia ai a o fo inga tai tai o tatu tunu. O ksa si kelo ka la fe mo la fe wa ikupe no malo. Mo tu pela tunu. Ia ka gwe lo loa kwa po. La e o la tu ya la e pasese. Konyala ko pasese o I fa la lave o la tu a inga.
1: Ia.
0: Al fe lo inga lane al le palmia tatu ma. Ma le palmia New Zealand. Ia. Le o tue lo te a I anga luenga I fa vai taimi. Sao ke wese taimi ko ya ngai mai fo inga I Australia.
1: Ia.
0: E tala noa ma le tatu fo I palmia. Ia. O le mele kau whala ulo o tele mana I alo tele liuinga o le vaenga lea. I nei ma whaiona mauti noa o sa o umatangata au mai I ngā luenga whaewai taimi. O le mele na tupu talu ai. I tele o tausanga talu ai. Se yo o mai fo e le tausanga te nei mo na tu atu. O le tele o ilan tu o mai whaenga luenga whaewai taimi. Sa le tauna o mai. O le meo tupu. E yai ni ta maitai I vanele whaafonga la tunu u. Ua maua I maitanga, tina, mata maitai. Ai o mai lava. Na tau nuu mai lei, nei o mai whainga luenga. Lei umia whainga luenga, ia ai ola fo I lato pepe. Ole whalawa lave malfafi taulila na le tupu. Alvisi le maafua mai ai. O ai lato ie whaia ia isiaki nei. I Samoa. Waile fa peo atu ne tangata nei o a koala a kofio sofil vale leo mai. Lai o faisiaki me leo fisa leo leo. Faisia ki mai fale mai I vaenga la ia e ifu inisi e la tu mai tu mau na mai e inga lunga fawai tei
1: e le tau no mai
0: e le sa le tau no mai na mai le olea oso la tu mai nei e ma te tele la tu ngase ngase nei tupu e mai fale lave e anga kua ia le olea malo tu ia le fainga malo e le fapefa tu a tupu le olea me o lewa na tupu mai za tu ia e fo il fainga malo taluai ia ona o me ia fapea alvisili oi le tu pol vangale o le le le ma le le fatau no ina o tiute mangaluenga ina tolo siaki tanga tane yo mai
1: ma le fa fatai al malu o ol tu langa le I le tu langa I o wa le wa sa no I tu langa I ina tanga tane e o mai a I le tala mal mal mal wa I e pe ina tatu tu no o tu po I me fa pe Ina mo tu mai foi o e mar fa fo me le tunu e le mo foi na e malanga pe fa pe o e intu na fa pe na e ala la e vai a nei de I mai tanga yo tu la ngai le a to to le ma fo fa yo tu la ngai soli tu la fo no o tu la ngai o ma fa pe na e ai ai ai nga o meu ai o lan tau ma u o mai lo sa no nga Ya fa ya me se tau yai. O wa fa ya no tu te ine le ma changa ba ne fa fo me le tu no e ma san ni ma mai tu ma yo.
0: Ya.
1: Ya no fa ye le o wala na e fo le ma fa no sa. Pe ya ya ni. Ma ai la ya fi anga ye tu le mai muli muli ya ni me ya. O wa ye ya ni te tu no nga tau fo na fi ya e na ma fo ona mai changa tani.
0: Oi oi.
1: A wā asau I New Zealand, ia a whia ono o le ma, I o le mafau fau, por ali tūnanga sa le tauna sau. Ia o le ala tupu mai e la mea whapea, before na sa no ai mana yer me yer tulanga le wayo yer mal ol tulanga foi le la sesimal par mi ai e New Zealand ai se faf tai wa tai wa tulanga le ta tu te mo mi ol faf sanga i ta ta yo malo o afo yo wala na la suma ya i le na fio wangi le le fionga le di par mi New Zealand se wanga ya I le fa pe wa o mali wa tulanga uma et ta wa no fa fio ai le tunu wa ai le ol malo o tulanga uma atutupu ni mea. E pe yo, e whaafio, wa a vea fo ina leo o mai di tulanga leo. O mea wa saufanga hai fo ima mawa whelo inga ma cha cha yo malo. O wa tulanga ia e awa ina, fo lele, e ala fale se ma ta upu fape, wa la le ta ua, o le la ua o ima malo tea, il tulanga le mo meo. Mo meo nga ruenga vavai taimi ina malo peo na isa unwa.
0: O le taimi fo neo la fangi ta ala apala yo visa. Visa for ye malanga in New Zealand. On or two langa fale tonu lava mantu visa ye or came lava in New Zealand.
1: Yeah.
0: I be on a tongue fire if we la tonu in New Zealand. In a fire na mawa visa for ye or my onomasina.
1: Yeah.
0: Portolu masina or my eye. Yeah, my lane fat of a lavi for pongo, maliu, poalava me fai.
1: Yeah.
0: And on my lay lay a motino to a 40 tonal temina. Or fafing of fear na lemon na or for ye tatu tanga to New Zealand. And man na omia la, and I'll live at us. E marfa mahoni vo la tu e mai.
1: Ia. Shaula.
0: E tau na ye se ye inga le le vanga la wape o me anga le fa fe fe fe ki usila. O le vang fe fe fe me ni usila. E na aso ya tato. Na ka ngu wai o nga malanga ki ki la nye asko e su e kula wu wen in kongi.
1: E se kala fa sa vai i e se kala fa pol. O li si mea. E se si la fie vo yaso ia a fa imo me o tulanga vo i e sa usi si fafo. E a mai lipo ki el ferma.
0: Ia.
1: Ya mai lipo ki fole ale o leo a e tulanga o lou fole le i lou o langa ma tulanga i a ya e ai si e le mwhaino mai o na pe a fole le fale ton
0: dasu atu le poti le tau no mai i oi
1: au tai e pia ma na i e o le simta o pule a le malu e o te lo fa longo longo o tulaba ai longa i e se si o o te mawha lau sa mo o te o mawha i le ngā luenga leo le le sa o fa longo tu i ei meleo le mo le fo mai fo leo mo maliu
0: ya
1: e no ngoi e se yo ale a vatu ai fo a
0: ya
1: a fo ai o fiti ale e a vatu ai le fo mai fa to fo ina a
0: tau tonga maliu
1: o le winga no tala pe le o ya ya sta mafa na o sa mo o a o nga fo le mo tau mafai i le ata mai le a
0: o te lola ya te lola ya pe ya no fa longo e se tasi fo ala la tunu la wa o umana faila na o ngana na a ya al tu langa ya Okay, le lo ya po fi fanya lwenga sa mo pele ai.
1: Oh.
0: O tu langa na. Ai o tu langa ya e moni. E te tau na ye ni ta tu fo mai fa pitoa i tu langa ta tonga mo liu van fo fa fonga la tunu. Ma le kau su e solo mai fa fo ma le fa tali ye ma tu vai si mo liu sa i ka lwenga ye. Le nga ka i fia wa o sia wa ko ka usanga.
1: Ka usanga.
0: O ta ti ti e fale mai ye na i tanga tuan rito fa fonga la tunu. E le fai ni ta tonga fa pitoa. Ai ole me fona si le ona tauna ye ni se tatu tangat. E wa e fona i nei mali u ia nga kalwe ngai fo ia kako. Le nga mari li wa maka ko pe akul ke unga.
1: Ia.
0: Ai sa le tauna fa ni tia tonga fa pitoa. E peila ol mali u fo e si ri leo leo. Ia peni amina. Ia le lavanga fa ko pe akul. Ia manisi fo lava. Ni si fo lava ol malu tatu tunu. Ola ye fo mai tala tanga tata ni fa ni jao tonga bito pe e sian mali wai ya pe ta ya sa fa ka ko pe a fo le yo na ye ni ya po ye ni me ola sa ta fo ye na ti ya o ne lo ai pe o vanga na ta ta o ne ni si
1: ya
0: wa afika fo im fo fo i tanga tani to tong i me ma lo e va ele ka ngo fi ho ele ka ngo fi wa al wa ku vo la ka ka le lo ku fa fo Ya o te loa e isi fafingi tālo wa angana i tangata. E mesi ato atu tangata Samoa. O lo winga lo tala wilele a fua pe me tau fafingi tāi. E yei winga fu yo tatu Samoa e vana fua fonga la tunu pei e ino ino.
1: Ia, kukua.
0: O te tala wile tu
1: sao. Koe maka fefe.
0: E ino ino, ia maka fefe vale. Foilele a mesi la se ino.
1: Ia, kukua.
0: O te tala wile tu sao.
1: Koe maka fefe.
0: E ino ino, ia maka fefe vale. Foilele a mesi la se maliu foile o

0: tunu e fa fa fa un ofie
1: yeah.
0: E ni no winga vo ye pi fe fe vale e o wana nga e sa wa
1: yeah.
0: Il fa ngol nga lu nga le
1: yo wa o la la lu nge kong vo pe we na o la ku la ku va ne ra fa ngala tunu fa ta to ngol o ma ile a ke o o ma e ko ma a la nga va pe ke o ma fo o le fa le a ke kinga o le ka ka ni ro fa ta ko ma a pe tai la o tu tanga ta vo ye ese ma ise tunu wa pe ya ku la ko fa pe le nga ka la ko ku a ta to foi le pe e la ngona lo e la ngona na a le ngata foi le pe la ngona le lofa foi le vai e tangata ya ai ka sia ta si ni ni si malu volta tu tu no o alon fa no ta tu tu no o lo tan fa nga lo lu e vai nga o le to e valu minute tali tu la e tasi tal tasi mai foi le ta tu po kla mele nei foi ya o uli e pa fa na fa fo mai pe ta tu po kla il ta tu a fo le fiona ya fo ya mosi o ne foi fatto va e ne foi a uli tato proclame ya e quei fai mosi ngau si vole pesen a manuele umol tato proclame ma na tuo metato proclame ne foi va ya so time ya so to toi